0: Yeah. Oh, that's so.
1: Take MetaMucil's day mobile fiber to support gut health and regularity. MetaMucil keeps you moving.
0: Now the pisse, all the pisse, no solo solo. Yeah, I. If I were to pay that too fast, is silang my officer so for Marolo in a fine my Naya Walane Amata. In fact, I tell you out for Marostino Mantua only self out fire valley, Alfia for Fape Olive Fuluino de Tavale, Fuluino of Famalama, Polly Fall or the Fale, Saluino or the Fale, Polly Low Lotto I Fafo Faputuino Laula, I'm Alwing of Mafia Yale Elinole, Fato Anga Poliva Polivelinga for Oliva, Alwing of Mafana, Elfia Lotos for Minute, Status, oh Famalostino Ame Umana, ya. Sa ili nisi awala faingo fieta sa vali ya ili aso. Fa ape olo walu ili nga aluenga oso ese maile pasi. Aile iyo ole nofuanga ima asani ona enofuai. Ona e sa vali lea ili fastepu. Aile ole lifi. Alue sa vali pe afaila umea ayo lea wauli. Afaye teo o mailo ili fale maila unga aluenga ma e mata mata ili televise. Aile tele iai. Fata ita ili sa vali imole se fulu minute. E sili atu le naona lele ya ila ufa alongo. Ilo le se fulu minute te sa ufa ya ili nofua. Sa vali pea e alu le fale oloa. Aile ole alu le ta avale. Sa ava vali malau maile ili paka la taane. Ma fata ta alo ili polo ite tongi ia. Tu upepe ila na ta avale pepe. Tu uleima lua sa ava vali I, e asilo ila uo. Sa vali ifale oloa te tele. Fale olofo etu totonu la tane ya oe. Mamana tuwa savali fa stepu fenga soloai. Alu ilunga malalo aile ole tutu. Ae ave o ilunga ili fa stepu fenga soloai. Savali le fale ainga inu aisa ukulua kofi malawo. Ya. Ngalu lue fa atasi malo wa ainga. Yes, sa ili ni mea tau te fa ya fa atasi. Fa amalo stino taule. Taule tino fai fai so, taawa tele mota maiti, fa apele au talavou, faile leile lisi, faise lisi opaka, ma taafanga, taafawai, tonga avao tau tele yo yai muamua, ma ave yai, lo ainga, sa avavali ma taafawai, fa amalosi tangata matatua o lua, ainga lau tele, o maifo ima, malato, ya, fa alusi se full minute tua fale, pole awala fo, ipe a ema anava mailinga aluenga, tongi tongi ele polo pef, fa alele se maua malau fanao, e oe tae ele peti eti e wila vili vai fa atasi, tongi tongi ele polo le mama basketball, ya, e maua ina ya, fa afuma, fa amarostino, o mea umana ea o ngamo le soifua malolo ina, ngalulue fa atasi ma wo, fa amalustino fa atasi ma la wo. E selma ana ya wae te mawai, fo ili ava noa, lua te feilo ai fa atasi ai, pa ai po o, po o afa amalustino tau te fia fia fa atasi ai, ma isa tangata tau pitonu, o fale fa ye fa amalustino mo tangata lau tele, community health centers, ma fale tusi ilo o tau pitonu, ono fuanga ia, e ma fai ona e mawai fa ala putonga la tau te fai fa amalustino. Mama, e yele tai chi, ya au sava vali au siva po le yoka fo yoka fa alu fa tusa au tola fa la tonga fa sestasi ai wo e yai e fa yai ni au tuta alonga e pe ole posi ole la kapipa ai po le touch football ya po sa alonga fa nga ai le racket sport ole tennis to inga ta alonga fa pena ia fa pe fe pe a fa ite fe fe sa vali le wale lo tonu ia sa vali mania wo fa i unga va ya so alu va ini spitzo nu ite lo fa sa ngale mu mo oe no no pe haya mai se video fa amarostino ite tole ni a il fale a fa ite no fo se polo ka fe a flat ya po ole o units ite sa ulava ne fa nga ina ye fa sepu aile ole lifi ia sa u So SML fa nga lifi fa fem pa e manatu ifo o e o matu tele SSL na manatu a mata mata le muse ia o ina e masani ma o le leila fa long sa wana sa wo lu te o mo se sa valinga pupu ma ia wone ngalo ya o tu sa lava pol na o e matu e ma faila vono to fa le le lo so fo ma lo loina e tu sa ila ma Male tele o isi fa amarostino a ngale le imo so ifo maluloin. O nei fa amarostino fai fai so. E ma fai unu fa ale le aila o pale ni. atoa ai malefa amalo sia o musele po o maso lo tino ma fa ititi ai avano e te pa uso oai au e te fa vaivaima e musu ona e maua oile fa apeo e maua le nunu po le arthritis o fa amalo sino ma ma fa ifaiso e fso soani lea le fa ititi o le fula fula I vaivi a vaivi uma o lo tino atoa ai mati ngā ia monisi fa amtalanga ia longo ifo le le officer ile numero tasi tolu o lua tasi tolu o lua ya molia tol fa angal tato le tiopo tato fa salonga mo sio tato nu nei te mam tina mat tu fa pelo lo sa mo Newcastle o fa fonga mai a sunga fa fa nga ngam fal tu sunga le prestenio le kalisi katoliko kolo matapula kolo mal fal tu le fion a luanga lau a kene se kolo fal tu ya sa rai matoka mal no falo fal tu ya sili fa tu fi a fion a filo I va o le ritau fu a fion a yana nai tu putala mal fal tu ya Mary Pautai sunga ya tu sa se pule le fion a tanga lo Wilson fion a se montafa mal fal tu ya ana fion a ya pulo tu tapale a fion a fal tu ya ulva o nei fion a ya to le fo mal fal tu ya sisi to le fo fal tu ma lo lo mal ma lo te wila le otsa fion a tua ya li tasi fafete tina ya la ulala si ulai mo toto se upule fa apia masina ale falifeta lainga ya ta atiti tui mawalunga male tausia anufe tausia sifele malama tausia alofa elika fionga taulamango ila alio fionga sufia no iso e fionga falifata le sina ta ape fata lainga ya au apa au Ernest male taufai ya falunyu Elisabetta si ulai ya ema se fol tina ya se nara so mua elia male tausala ya lili asava inaya manisi wamisi ya tia olo umafu tamayi ni afyafi peo le faltua ya fua Hogan male ali ya sunga ya Brian Hogan ya male ya fionga ya asava inaya Yosefa ya ma mal to tele o fa fo mai ma lo fa fo fo mai ma lo leva ma lo lo nsa I want my full time if I'm tight that to por kalam ni fiafi fa mo mo fa am ni na lo fa song ni pol fa fo mai ia sa to pes pesenga ai as what to vai ma lo fin galo pe afai we senga na usala ma le tsau tsama li lo fa fo mai la fo ni ule aina a wai poto lava le tsau tai ai sele na tsu yama ai man wi lava le lo tsu tsu tsu ma faiva o nga lu ai lo vai as fo fa pe fo ya lo fa nau ile fima awa o ya wala tama ifo imalo ulunga wa on ya ifa amalu ulu watu ono tato por kalame lwaya o tia ona sa tutu angia fo im ya tunu umamao ya ona faalwe lave le maalofia o ainga ya awa etau lava na usio tato o ainga ya ovevela lava Amerika taimi nei ya le maalu ulu tato ya faifa leo to lava lava ya faa mafana fana ni ngase ngase seisi ya ae manuia lava le aloa tutu te mwhaiva o ngā lulue ai. Ia ae mole taimine, ia manu te leina fō fuanga le vai asfō. Manuia la fua sau saunga ni afiafi se o tātou tue feiloa ile fō I vai aso. Ile alofa male anga le leo le tātou tapa au le langi. Ae fa asoi fua ina loa. And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our news and music. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prosal Loli and Leata Lilo saying, Tofa Soifua.